ang sarwa po long ba naning gusto eka total kimang ken talibot banyan po na narajalhat ajalan akad yang gunung kali sangking bunyana kato siang ngalor kada kakus tega oh aging okay.

lang tentara kapiyar yung pagkirtani kagapi. Sa panikajay pun raja lahat ibuk tu apunong ada muda katang telepon garo. Oh, gitu.